gihe zwa gut in gihe edi hundu da zu ekita. Tu lida gihe tlu zuhu guat i gihe edi nanu da zu din. Al hakta gihe edi hundu da zu nake. Wikwiti gihe sade da a gihe edi nanu da zu ekita. Wrigley gihe edi nanu da zu silai. Ford Resolution, gihe edi nanu da zu ekita. Zo sumbak e de da di lo. Guhe sade da a hanahu da guhe luhi a guat in. Guhe edi nanu da zu din. Iyi mot a adagunt e iyi hatlu. Din si nahi a dehtiat Tom Cochrane. Friendly advice.